Kina takotua ko ng mene ko Tika and Sons I moatuana ko Engara. Goslin e tana I mene rarutonga. Ok, te tuatau ko te re tatou ki te opanga. Tō tatou rei te te me e a minute toi ko tangi te tuaro. So, ka sign off tatou I te te teime. Ka ki te rau a te wiki mua. Aka maruru I e tatou. E te kua tei me anu. Ok, so thank you for listening. And ok, aka o mai ki runga I te mariva a te wiki ki mua I runga I te 2000 98.5. Tato rira e aka rungurungo ako e kimkim mai te ta inuti no tato nai. Ok, I te tem ka pure tato. Tātou mito e runga te rangi tētei, te aka oki rune, te aka me te kia ngi a koe koko e te no, poeta ta mai ki te pae ia mao ko te pasta I te pupungi e tai o mai ki tētei me ako te rune. So, thank you, please. Aka oki atu ia mato ki te kia nga, ma te mita ki, ki oki ako mai mato a te iwi kumo, kawe ako mai I te tai iau nu te ere no te I te tangata kū ki airani. Ka puri atu I te iau mea, naratu I te tingu o Yesu Mesia. Amen.